Yan mga higala, hawak mo ang beat. At magandang umaga Melbourne, magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan. Lalo na sa mga maagang gumising ngayong Biyernes. And it's, it's 7:07 na. But our program starts from 7 till 8 o'clock in the morning. So agang-aga ko talagang magising from say 5 o'clock or 5:15 to get ready to be here on time. So yan mga, and so you are tuning in into Pinoy Gising na dito lang sa inyong paboritong multicultural station 92.3 FM 3ZZZ. At kasama ninyo ang inyong host, ako, yours truly, at bringing you your weekly dose of great music, community updates, and vital informations para sa ating buhay Pilipino dito sa abroad. Sa mga kababayan nating papasok pa lang sa trabaho, sa mga tapos lang ng kanilang night shift at syempre sa ating mga pinakamahal na lolo at lola nagising na para magkape, isang mainit na mabuhay sa inyong lahat. Salamat sa pagpili sa 3ZZZ bilang inyong morning companion. At napakalaki lineup natin ngayon, mga kapuso. June is always a special month for us dahil kapag diriwang lang natin ng Philippine Independence Day, we will talk about what true independence means for us migrants and how the current political shifts are impacting our community. Plus, a very crucial legal segment later with our guest, Attorney Rochelle Castro, para talakayin ang property conveyancing at mga bagong batas ng dapat ninyong malaman para maprotektahan ang inyong mga naipong pera. So, but first, let's jumpstart muna our morning with a beautiful music. Ito ang isang classic track na siguradong gigising sa inyong puso. From the Eraserhead, this is Ang Huling El Bimbo. So I hope magustuhan po ito nyo. At mayroong nag-message sa akin, ay, good morning! Good morning kay Angelo. At sa Angelo, good morning ha. At sa kay Jagurin is also watching. Good morning and happy Friday everybody. I'll be playing upbeat para magising lahat at malamig. So para kayong maka-move if you want to dance with the music. Na kanina,